tano ni karau e pe bete na ona da beua i on beru ona ko nau ona ki tan tapa na ridinga men boruru ni karau na ona ta beua taranche da ire ke na wanang nang te utana men karau e pe bete na ona ta beua ipokin no to ata mena au arre taranta ngai na yo na wanang nang te utana men karau na ona ta beua a taranche da ire ki te utana te wanang nang si te boruru ni karau na ona ta beua ipokene bana ben singa ye jiang e bebe te meni me to tau me miang me yo na ko me yo ni pirina e wo wa na konte pui me wo wa de not tari ena roi taranda ngai na yo na ridinga meni kara we pon tau na na ta beuwa taranda ta ire ki tau ta na ta wana nginang meni kara we bebe te na na ta beuwa kawai na makai na pongi mai te sipongi na no awai ta wan chara me te ya pus Ika tau tau wagi paya san roko ya presentari nte nga po ngayo. Te pui mea wate menesin ke po isuwa, tape wate tainako. Ndi etane a wawa de simare ni mea wate wana te mita. Aya maa katau tau wagi nkande chora na konte tawanou. Te pui mea tawana te menesin muin tawana, nte rinano e tawana de simare aki a wawa te mita. Te ya pusin kande ri muina, ena kantani ngaki, na kon te muantairi kinte kwa tai menesuwa, ndi etana e wawa de simare, wawa a wate mita. Wani kan ta wani kan ta pong hari asan ka ta rawa ki pokem ta ngai nei men obisen ta wani kan ta pong ari peso anari ta na kong ram me ta wana ka ta ma ta na ber yak tang da ki ria na chenene na ko yo me ta a ke yei na no mi na kon te chen dai pokem meni pas e ku kuri na obise me ngota bu e KPC assembly office yan desen ko sway ni ka ta ma ta pa yau ke na chen dai pokem na meni pas e kam ku na nuria e te na na tapo Abis maya ki chenta ni kapeni ari na koropokia ki na konti address ayo. Chenta namba aki ato wana kairara wawatenga wapuimono wa slash minibus. Anasa koropoki di mengwatapu ATKM, KPC Assembly Office, and the Saint Causeway. Takataubu yon buonde bus ena aki ki yan wapuitenga. Ayo ki te chenta ayo mento wana pongisurai wanga wapuimono wa. Ani kanta ni ngaki pa enai ni kento ki pismaya nchenta ni kataupo na kontene pui meto wana surai wanga wapi mwano ua. Nte kanime apong ni teranna ua nte pakantai. Ipoke ni kanikarikia ndiki rongorongona kamkona ntariponi ya jobis nte namba e isuwa ni mea wakia uwa wata wana ono ua ono ua ono ua. Ke isuwa denu wakia to wana vanua ruaiwa isuwa ono ua na vante makuri. Kambese ndapa. Men anabis KPC mewa tapu Anderson Causeway. Ana, nita mong kanong ram merong rungo tapi wa meria responses sa ikain tinga apong na peyo.

Now, ya pun nak kira-kira orang bising tua, ada ikan kaki ini naya nane kain, pakai tiga, tini pun kosui ya di peso. Maya di kuri ko, kapai aram, iruia anak komite entok, ibu gin tua ya, wa, nana kabi meru awen ino amet apa ra, eh kiri peso wo tengah wo pima ono. Lagi kaji nak jalan ba, isu wo tenu akia, awa isu wo akia tenu wo wa, oh isu wo tenu akia, ono wo ni mewa, ruai wo akia tua na. Setiap kata pana, eh mai turu nak nar kampana, eh anan trading, ngaya ngai anis bonsa ibu gin tua ya wa. Wari na nin wa ake anaka pun te tai hei patawana te isuwa ataka uwa teru waiwa. Na kanu mangami meiron anan trading wabubuwa te katiri men o tene bubuwa ni mebu yi taka uwa men o te muwana me kanu wangana e ni mebubuwa te tara. Kurigo mina ayina po peim te kanu wanga e muwante me teroi. Kamraba meiron anarapata entok men the sea sport subcommittee. Tekeroi kaan kilibes ibusumayan ami inaometa wawatanga wabimaonawa.

Nauri au kuna nauri. Inauki, meno wabi meru wawan sunu wawo tanga wabi mawano wa taka pere bugin taka po nita waya bos. O inain, nita pi meto wawan surai, wawo tanga wabi mawano wa. Ngayarang kuwa yara kukan kanakuwa amkirin nita waya bos, taita para mea, tarapon na kon like it's trading, yawan tinamba isuwa ni mewa akia, taporo wawa ni mewa, ke isuwa tenunga akia, tenunga ni mewa, wanua tenunga wano wa, ibugin, anaka pi mei suwa ni no amata atara akiripas. Osku kurin te akin na koi mipa sponsor na ki pa sponsor na ki ami kanu nga mei ron nang kampana ke ara major sponsor at like it trading to way of us punto wala na ba ang amin taka ko rin pa sa mamet na nora yay mantita yayo uwa karina nin to way of us pato wala te pos ari sagi tika pa ke sikona naranda pa pos aki akakabong na ki bukinti akawa o taka uwa ayo takarina na ripon kapea ki pa te pos nung waya. Ayan tayo para, nakapayang kayo yaran ng boss. Ako na nora na, matiroy ni kanuangam. Teman, nosteria na ron, teka tinimen. Nime po po tatara. Teka women, isi po po nime po tatara. Away, karuto na, alitimuan na. Ay, tawa na tanga, teman, nosteria. Ibugin ng kanina tata, oray takin ako ya, ano committed to sea sport, yon nang bay kay, isuwa tinungwa kaya, awa kaya, isuwa tawa na uwa. Kaya, isuwa tinungwa kaya, ono uwa ni mewa, luwa uwa, akia tawa na. Kamda pa? O sinapenan tigiroy, imani busimayan, arahin na mamata, buwa tenga, wapi, maunawan.

0: kam pa nga, ayan ang trading. O si ko ng design kung kayo nga kayaan ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, collar designs, blade designs, cup designs, the bad schools, the non-locals, signboards, poster printing, yay na para si kayo naroon na beta. Ibigin tinahan ni car, depo-depo, tinahan ni bus, tinahan truck, o si ko na nga nga the king, ibigin takawabi matuwan. Ayan trading, yay na pa na comment. Si ko na nga roi, tinahan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kurgurilig. Ilaligin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, ayan trading. As ko na nga nga roi, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na nga roi, tinahan kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, takain open, o ay takain nakatoka. Si ko na nga nga wiring service, o yay na pa, arakapin tagit the construction. Ilalikin na services sa ikan ni. O yay na pa, arkaibugi ay kaas ko na na pa ni pupungin na ko yung mi. Ang kami ay kakamkan ka na ko yung mika ko na kupugi.
1: Ay kayaran na arkaibugi. Kapitin wa. LC Lady Fatima. MA Lady Guadalupe. Kawai. LC Lady ito yung merawa. Ayong kan ni. Kawai na arkaibugi. Ero kong deitira may yaki. Nuka. Kawai deitira miyang. Laitagin na ko yung yon tinampan tarapon. Isuwa ni mewa towana. Uwanowa towana. Uwanowa. Ke. Email na kong gm@annanjk.com.
0: Kamda pa, mayroon ang kambana ay Annan Trading.
2: Oh, tapi uwa mararungrunga ka ni Maria Responses. Aw kantani nga na pa pa. Ede kena ya pero iti rungrunga ka ni Bukimke. Ngayari ipon si Debi mewanunga titira na rikti minis mangkay ay nang puro ay vanunga. Nareisi kong kanime, ito wana rakatanwata, nanukawaki.

Na ko iana usu meron tamena ni ka veve a sinana. No mi na sina katokawan na nakaipuke. Te tope. Nakakarike yun na sina katokawan na nakaipuke. Te tope tapumua. Tariangi mebuna i New Zealand. Yoane mebuna i Tuvalu. Poipe me buna i pairiki. Sipuna aika naua i New Zealand ni ka vive i Australia. Te pere me tarina o ia kurakin na tei i tio re reke o te maiku o iponi reke rekera. Me nā ke akina te sina, te sipu, te mani o te tari e besin tangira ki roura e nei meria ni ka vive. Sakaose me te kukurei, paiesan ke kāwe tēna meirun tamena reka.

Hami pumega i AM gi spam. Mas guay dadzan na estasyon sa moro. KUAM. Isla 63.